0: Aminu Adichibo.
1: Nemi no waye.
0: Me ba cho wudin bi ofin fi.
1: Mr. Tony nya ne top fruit.
0: Papa yente wa ne pe.
1: Gbe ti wa se. E tu wa se pa. Pa cha pa. Pa sa pa se mo se. Mi fiki